Vesashunine mabu Gane noe zani sajole o ngakatiga Gakudwe basho zane madunya tham Dwe basho yolo ye zakabamya Shone madu zami tile basho le kan mabeti e janya le Sajadu madang hati ga shama koko lanya.